0: Asalachi, ututu oma, ndi oma. Anya abiala iwe taroni humume nkibwa amaka na Zandas 105.7. Awu mlolo beki, owona ni mloni mola, ezi wanyi bola chi ututu oma.
1: Ututu oma, ndi oma karaka, ndi oma nyeje mwono, ndi wono.
0: Tabo ayafo, abaliri, abuo, notu. Nwa asa, nafo puku abuo niri abuo nishi. Ndi oma, aina se, afota fopra nyi hojo nile mafobatara nyi homa
1: ise
0: oneze unu gatunte nala enuru ederede wana nyi wanyi aha ya unoma debatara nyi owukwagi nani ebe ahu ka obiri owuru na egupute ya manoku meke manoku igbo unu ge nwohere ti gara anyi ya ono mana ega gwa anyi aha gi gwa anyi ebe ishi na akpo anyi ma tiri anyi onu n'okwu anyị nwere akara egwu nke mbụ ruo na nke iri egwu dị mma akara dị mma nọ n'ime akara ndị ahụ ya wụ egwu dị mma nọ n'ime akara ndị ahụ nke ọwụla họrọ anyị ga-akụrụ gị ya mana jisi ike gbadata igwe redio gị mgbe ị ga-akpọ anyị ngwa ka anyị jiri nwayọ yọrọ yọrịa nkwa ntakịrị anyị na-abịa ugbu a

0: ahụ ihe gbasara alụmdi na nwunye, ịma na ọtụtụ ndị obodo anyị bụ Naịjirịa ha nọ na ama ihe n'ihe gbasara alụmdi na nwunye, ha nọ na ama ihe. Onye obodo ọbụla ị gara nwere iwu na-achị ya otu ha si ahazi ihe ka ọ dị na mma. Obodo ọbụla ị gara in the time of Jesus, ọtụtụ ihe Jesus nwere n'oge nke ndị mgbe ahụ ọ nọ n'okpuru ndị Juu iji mekwa ka ọ dị ka ha na-eso. Mgbe ndị si ya bịaziri dọwara gbaa chịpụrụ ha mee ihe ndị ụfọdụ, ọ bụzi ihe niile ndị a ka a na-emekwa wee ghọtara ụzọ ya. So ya na-esiokwu ebe ahụ na ebe nwoke a nọ na useko ebe nwaanyị ahụ gbapụrụla ihe ọ kara imere ya jee na kọt dọwa alụmdi na nwunye ahụ, atụ ọ dọwara ya na onwezi ejikọrọ ya na ya nsogbu adịrọ. Maka ọ hapụrụ ya like that, ọ gaa na kọt jee na kọt adọwa alụmdi na nwunye ahụ, enweghị ihe gbasara nwaanyị ahụ ịbịakwa ebe ahụ ikete ihe ọbụla. Ebe a ka m na-ekwu onye ọbụla mara ihe n'ihe ọbụla ọ na-eme. Ọrụ na ị gbara akwụkwọ na usoro nke bekee statutory marriage dịka nna ya nwoke si kwe, o nwere otu onye ahụ gị na ya ndị igbe akwụkwọ ahụ jiri mewe omume ị na-achọ ọzọ ga dọwaa ya dị, maka na ọ na ịdọwa ya ndị ga-emekwa otu nke ahụ siri dị. So ndị ọbụla na usoro nke ha ọdị ndị ọdịnala na-emekwa nke ya n'ọdịnala, ndị ke ụka na-emekwa nke ya n'udo, ndị nke gọọmenti na-emekwa nke ya. A bịa na obodo a bụ Naịjirịa na ụzọ ịba ụzọ ịba atọ chịga ya okpukpere gọọmenti na ọdịnala ọ ihe chịga ndị ọbụla nwere rait nke ha n'akụkụ nke ha okpukpere ọdịla ọmatụta ọbụla ochi na adị na ndị ke si na ha gba aka akwesịghị ịgbawacha ha ka a ga-enyetu ha somtin ka ha jiri chere onwe ha nsogbu ekwe ekwesịrị inyetinye ihe ka jiri chere onwe ha, bụ ka adịkwa ama ama onye ọbụla buru ya n'uche ịga ebe ọbụla ị gara maka otu ndị ahụ si eme otu ha si akpa agwa ịghọta ihe m na-ekwu na ekwe na ihe m na-ekwu ome etu a nzukọ nsọ Catholic Church nọ na jawụrụ na iji ụmụnwaanyị abụọ bịa chiri ya sịrị ịnabatara Kraịst nchọ ịgba akwụkwọ a ga-asị gị were ofu iwere ofu nne ha gba akwụkwọ nke ahụ ijiwe akwụkwọ wụzi onye ama dịka nwunye gị ndị kọzọ hụkwa ya bụtụ ihe ga-esikwa ọhụmụ nke gị ka ha ma onye ejiri gba akwụkwọ onye nwekwa na onye isi opi ebata ịbata agwa gị nkwere mee ya otu ndị obodo ekwesịghị ịbịa sị na ihe mara arị ma maka ọsị iji enwe oge nabata ihe ndị ahụ mee ya gọọmenti emeghị ahụ mistek ọhịa nkwugbe ha nwere iwu ha onye sịkwana ọ gaghị agba akwụkwọ n'usoro ahụ ya emere nwe soshal faya ugbo soshal etiri ya echikwana otu ahụ uto ya ilu na ejikwa m ohere na-adụkwa ọtụtụ nwaanyị ndụmọdụ ndị nọcha na alụmdi na nwunye enweghị agbamakwụkwọ n'usoro nke bekee ha mara ta n'ụbọchị usu na o nwere ike achọ ozi ma ahụghị ya ọ bụrụ ụfọdụ ezinụlọ ha chụpụga nwaanyị ahụ naracha ihe omejekwa emeghị adịkwa ama ama onye na-ama ya marakwa onye na-emekwa nke ọrịa ya ta anya na mmiri
1: ya mụrụ anya ka azụ
0: ata anya na mmiri enyirikwara m ya
1: oo
0: kpọnụ m nke atọ na mesadrak mesha kana
1: mbaba gị o ụtụtụ ọma
2: Ibeolachi
1: ewo
2: anwụlụ mma na-akpọ echi na egwu na-akpọ
1: olumma bekee rikpoole
2: ndị ilo ya nọ na Imo steeti ha tọchikwara m ịkpọ tiri anya ọnụ ka anyị getakwanụ from them na ihe nke a ọ nwekwara ka ọ dị o amụtakwara m ihe na ya ihe m na-ekwukwa na awụ dat na ọwụ na ndị lọya tikwere anya ọnụ and ihe a na-eme ogo ndị na onye na-onye na onwụkwa nọ na ya marakwa onye ọ chọrọ ka o nwee wiili ya ya edekwa iwu a na ihe m na-ekwukwa na awụ nwata sa asịkwa nna ka m jigoro ajụ nga m na-ewere iwu dman dere wiilu dịcha nnọọ wiilu den ihe ndị otu wedin ahụ ọ ga-egbochi the will ụna demandre will nye that odline so ya nwa ga-enwe property na that marriage gụnyere ndị kọt ọ ga-asị mba na enweghị dịka will
1: ọ ga-akọwa ya si ya na-ekwe
2: ọ ga-akọwa ya ya wọ lati nti wọ fun ọ ainu ọ bi ndu onye edudu ndu ya dị ewe mana onye ọbụla onye ịkpọrọ asị onye hetiri gị ọla gara megide gị nwude ya bịabịa jizi anya ukwu nwekọrọ ihe gide na onye anwụrụ na ala mma kpe na ọ ga na-ewu iwe gọsọ ọwụwọchọ ọwụ onye ọchọ ka o were nye ya mere ụwọ mbụ ọya ọtagidere anwụ gọchọkwa onye ndị o mege dapisti na-eme ya anwụ bụ mgbụ ọ bikọsị mgbe ọ na-eto na o ji mkpa ya mee net of key ego o nwere na the bank mpanya bekele ma onwe dmọba akparala ya ahụhụ mgbe ọ nọ n'ọrịa den dmọba akpara aka
1: ọda
2: hapụrụ ọhụụ so ọ bikọs ọfọ ịhị ụra nke a na-ekwu okwu ya o gosiri na na ndị dị ndụ na ga-akacha anya mee ihe kwesịrị ime ka a ghara ịdị mma takwala so nwaanyị ahụ ya galitekwa ka ọ jụọkwa ndị lọya jụọ ise ka ya ga-arụ ọkwa onye nwere ndị lọya tie ọnụ onye nwere otu esi ehep ya ha hep ya nwere ikwu
1: dị mma nke gị mmekwa n'ụbọchị Tọzdee anyị ga-akpọta onye ofu onye
2: na-ebe
1: tigakwa n'ọnụ maka okwu atala akpụ ọtala ike ajụjụ kakwa nkụ ebe a nọ na-ajụ aga masachafunye nke ezi nwanyị na mma ga-asa ya ee ọ ga-atọ mma n'aka onye ọkaikpe mana nsogbu adịghị ede nọkwa ebe a nọkwa na-edekweda maka isiokwu a anyị ji n'ụbọchị taa kama ka anyị were onye na-akpọ anyị anyị were chaa ya anyị ga-agụpụtakwara ụnụ ederede ndị nọ ebe a
3: ụtụtụ ọma o
1: ụtụtụ ọma
3: ọgwụlaghị
1: ụlọ
0: onye ahụ
1: anyị na-amụba ọfụma
0: onye akala akwụsị nke ọlọbụ aka eze ọ nọkwa na ndị ugbua so ọsọ na ume akpọọla masịkwanụ na ihe a hapụgo onye ahụ ya ga-asị gị atụ na kọt kama ọ ga-awụrụ ndị mmadụ bịa ịrịghị ịrị arụ ahụ ịrụ ọrụ na john hood gaa ebe ihe ọrụ na access bank wee gọọmenti ahụ ọ dị very sensitive dapụ ụmụala na gbara ọsọ mesi ọgbakakwa ugbo si eklem evrytin ekwesịghị ekwesị were ahịa ga-agba akwụkwọ na ahịa bank ahịa kot a na-eti ya tiri soro eti ya tiri nke akpagharị ife ya nke ọ na ya kpa nkịtị onye ọbụla nkịtị kwekwerekwe kpensi ike
1: ọ na-akpọ onye ọbụla
0: mana enwe ihe a na-akpọ common sense logic ejikwa ikpe ọ gaa na ụlọ iri ikpe na na-ekwu ihe banyere wiil ihe a ga-ajụkwa ya wụ nwoke odere wiil a na ha gịnị ọ na ndị awụ nwunye ya ka ọ na ha wụ isi ya ịghọtago ọ bụrụ na ọ dere ya na ha wụ ụmụ nwunye ya wiil ahụ a ga-enye isi ọ ga-enwe isi mana ọ bụrụ na ọ dere ya na ndị ahụ mistres ma ya mkpọ ga akọnkịba aha otu esi ekwu ya na baịbụl mana ndị ọcha na-akpọ nke ha mistres and mistres na nwoke ahụ agaghị agbanwe ya aka so ọ gaa n'ụzọ dị ụtọ ahụ ọ ga-enweta ya mana ọ na ọjọ dee wiil ọbụwa ihe o ji dee wiil ahụ nwaanyị ahụ nwere ike jụ na di ya gwa ya ihe dị ụtọ a agbanyeghị na ọnwụ ya na di ebi mana ihe iwu na-ele anya ahụ na-achụ ya achụ so nwoke ahụ emezighị ihe chachacha anyị lekwana anya ya na-akpọ statutory marriage ma church marriage dịka nwanna Shadrack na-ekwu ịma ndị ọcha confused anyị n'ọtụtụ ihe were nke ha nye anya ọbụla dị n'ime church a na-emezi nke ha ha makwa na ọwụ ya onye ọbụla ekwere nwa onye na-ajụ ajụ ihe a gwụzie na anyị ga-edido jụ nwa ajụ ka ede kwesịsị eme ya nweta isi eme nke anyị anyị ọ ga na-eme nke anyị na-eme nke ndị ọcha were atụ ndị ọcha na-eme naanị nke ha na-eme nke anyị ọ dịghị m mmanụ ịga ụfọdụ m nwaanyị na-eme na church wedding ma customary wedding omo anyi ozo adika na chi mo ozo dika halloween ma no wo kwa o te mere customary marriage ya traditional marriage ma halloween ma le ja ile nyen de iburu le de iburu e wi nya me ga ba dura anya ai na confuse o why ka ha ji nya ile ni na na na
1: sapi sapi e kara me kwa ma na na ajuju nchoro ijo gi ka ma nim me ga asatalia eh church wedding without traditional wedding.
0: I never can look up to it. Not all needs well. I want to
3: second and third wife. Obo kuka kwara niho sena koto wariki imezikwa reunu ipa na unu juo ajuju baruru tupu unabawa nihe basara alumdi na unye nkega awo no ndo unu nine ose aha ya wu odozi ako Otapiako, Oriako, Josephine, Adele, Osikporo ya akarebu mka asa ndewono.
1: Hodinna, wana mjie deride ya ozowu Madam Tena. Madam Tena sinu ushi relieve market ni debatara anye deride. Osini hachori ime unawa ajuju kochorejo. Osina tupu, wanyi nka abuo na nkato abata. Haju kwa ra ihe merenu nke mbuwa hujirela. Ona adempa, ajujo na adekwa mpa, mauro na acho wendo alimji na unye, ajujo na adio kempa. Asa mwenye juru, ujirienda karibi deba, juosi, ono, ibaro ya diani, ibaro ya kuko, nozo omenala, yasi, ibaro ya kuko, nozo omoka, yasi kunu, mwanozo kotu, ule bize ziba, mbaho dendo kono karibi zo, juwa ya ajujo nda, emezi yenda gebezi emezi, ono mwenye dakwari uo, yawa mwenye, dakwara ezibote uu, kama, iyo mwenye meme, iyo nige emezi uwa uo, mwako mwanya, mwako sakwari ya, ude ulipe ozo, kono gawane ya, hono, hufia, believe rumu, mwenye gemete kwa, mwenye gemete tuhi, ebe, mwenye mwenye, mwenye mwaka ahu, mwenye ona ari ari, mwenye, Ino gemoko ozo ega kuru onye ze uno. Ega kuru onye ze uno. Wapa na umu nne uno, na umu nna uno. Na umu nne digi, umu nne di uno. Ga ebe iyanu, nozo omenala. Ebe ino mekura no. Ebe ino barako kwa nozo omenala. Kono kwa ya eba ahu. Mwapa na una washi nketi o. Ema ni heke gara umu uno. Ume shizi ane eba ahu. Terezi anu, mwawuru nenu chore iba chenkete. Mwawuru nenu chore iwe tetu kuhihe, mwakwa ni aga kwa ulipe, nke kakwa nko orono ga. Mwawuru akara egu nkishi.
3: Wani kwa drade bas na hea u, uri ako chede mma, uri ako chede mma siyasi, area A, detarani edereda. Ose na uoka kwesewe idozi, ezinu loye idozi, tupo gibutewa, gilowa, wani nka abuo na nka ato. Nye nji na-ekwuo mgbe ahụ ịrụrụ ụlọ nye nke abụọ ahụ ọ kara ịgba mbọ dee ya n'aha nke abụọ ahụ ya mara na jee elu jee ala na nwoke na ganapụ nwanyị ahụ ebe ahụ ịnyịnya ya nwoke a emeghị ọfụma odozighị ezinụlọ ya tupu ya alụwa ndị ọlụlụ o butela nsogbu ugbu a mgbanile ebe ọ nọzi nsogbu a adọrọla na ọ gbọọlanụ ihe a na-agara kọt mana kọt enyeghị ahụ aka n'ikpe a ọ kara kọt kara iji nwayọ lee ihe nwoke a nwere kee ya onye nwe nke onwe kwuo nke onwere ọ bụrụ na onweghị nke o nyere nwaanyị nke mbụ ahụ e nwere ike si na nka o nyere ndị nke ọzọ ụpụta nyekwanụ nwaanyị nke mbụ maka ụmụ ya ọ bụ eziokwu na ya na ya agbasaghị agbasa kama ha gawara onwe ha ọ si kpọrọ ya akara egwu nke itoolu
1: ọ dị mma ka e nwerekwa ndị na-akpọ anyị ọka 081-6063-6187 ụtụtụ ọma
4: traditionally all their rights all the evidence that other hunker traditionally all the so keke ọsọ dị ntọ gị jọmpụ ka ada ụwa pụrụ iche ụmụkwa na ọnwụnwa na ya na ahụ ndị ụdọ mara so ndị na-azọkwa raịtị as human beings dị ndụ as ideghị agaghị ụdọ okpe iwu omenala customary law ga-akpado ha to get their rights from their husband and they marry to the man legally as it says legally customary yes they have rights yes so mere court marriage omere ọnwụnwa na ọnwụnwa ka ha gara
3: ka n'ihu na-akụpụta ederede ndị nọ ebe a ma na-azakwa oku onye jikwa ederede ebe a si n'aha ya wụ Maazị Ikechi Sinyasi Ngọkpala detara anyị ederede a ọ sị na ọtụtụ ụmụ nwoke che na ịlụ nwaanyị abụọ na atọ na a na-enyere ya award na ha amaghụ na ọrụ nsogbu ka ha na-ebute ezinụlọ ha na ụmụ niile ha mụrụ mgbalị na ọ nwụọla nsogbu a nọrọla ya jikwere a na-adụ ụmụ nwoke gị na-achọrọ ịlụla nwaanyị abụọ n'ụwa atọ mejie ndụ gị mejie ihe ọwụla ị kwesịrị imezi ni mana achọ gị ahụhụ a ga enwe nsogbu ọwụla bụrụ na makara egwu nke anọ
1: ọ dị mma ka anyị na-agakwa n'iru ọ kawa ihe omume nke igbo amaka ka anyị nọ n'elu ya ederede ijikonubata taa nneọma debatara anyị ya gịnị bụ igbo amaka echetara anyị egwu omenala anyị na ihe niile metụtara ndị igbo ngwa ka anyị gaa n'iru were ya na-akpọ anyị ịbụọlachi
3: ụtụtụ ọma
5: ụtụtụ ọmọdụ nwaanyị
3: ndewo
5: ọlọpụrụ
3: ahịrị mma ị bịaruola
5: ka chukwu na gata mọmichara ụgbọ akpọ
3: ndewo
5: ahịa emela ndị mmadụ amaghị ama na-eme ya anga ọkpọkwa chọọchị anaghị eji aka chọọchị kwesịrị na-akụzi ndị mmadụ nke mbụ alụmdị na nwunye chineke kwadoro that traditional one that customary marriage customary doesn't mean court nke kọt statutory then aja na marriage na Nigeria ya were omenala omenala igbo kpatụrụ nwoke ilu okwu nwanyị lụkwa ọbat nwetala ndị igbo na-akpọ ya nwunye echi then christian marriage a christian marriage nke pụtara nwanyị nwoke naanị otu nwanyị n'otu nwoke nwetala ịlụzi ọzọ ụzịtụ iko then nke statutory wụ kọt sọpọtụkwa nwaanyị nwoke ilu karịa okwu nwaanyị now ọ bụrụ na mmadụ alụọ gị dịka omenala si dị o nwere right ịlụkwa ndị ọzọ ọlụkwa ndị ọzọ ịlụ ọnwụ nwere oke ndị ọzọ ọzọ oke ọ bụrụ na mgbe onye a I don't know.

n'ụzọ a na-esi aka mahadum Imo steeti dị n'Owerri. Amaara m na okwu Chineke a ewetarala gị ngọzi. Sorokwa m otu ugbu a abalị echi dịka m na-agbasa okwu Chineke. Gbaa anyị n'ekwentị 08033 83697. Chineke m.